0: Ia la te malu tato kainga, maloni. Ia hakaetai te tato te manai te langi kua mahae hoki laki tato ke hoi loa ki vivi ma te matua tēnei ki ali he. Suwei na kama heo vei ia kua hoi hina lewa lewa maali e heki tō heki tō e hokalongo lele koutou ki te mahae ale o te matua tēnei ni. Kai te aloha ma te anga le tato te manai te langi kua mahae ki tato ke hoi loa ki ma te matua tēnei ki ali he. Ia heo vei hoki la peko hea hoki la he. He kupu hoki I tōna maha huau, pena haka longo hoki te mātua tēnei ki te kupu te ha tēnei na veia hoki na puaki mai e nā tulou, na hohonga mai e nā tamana hoi hoi au. Ia kai, te mātua mālo ni lihe alo kua hoi hoki na lewa lewa māli e, au taimi tēnei ko e haka tālo hatu ki mātou mō koulua. Ni te malu te ingoa mamalu tātou te mana koi e hiu e viki e tona aloha haka he tailahi kua mahai hoko ki toi haka ola tia mai peko te hea hoki na pihi ai hoki ki e tau hiunga ka kua mahai koi te matua ki tātou ke hui loki hui te hui te nei tuko tuko mokoi te avanoa ka haka he tailahi ni
1: haka he tailahi lele ki te matua ki tō li he liu mo te vera ki te matua ki aluti O te kauhea ngā te leitio ato ke lau, e haka tā aloha atu te ngō manu mālo ia hio ke lihia I te taimi tēnei, ki kia pia te ngōa o te atu hirihili ke he haka ngai au te kupo te hipa ia he lamu he lau ni, te hae kumo mō te lua, lea mai pe te hiri hui ai te aliki, te lalanka to viviki atu te aliki o te olioli, o ma mai ki mua o ia, ma hai pehenga. Ko tēnā lāni ki tātou, tātou tūnau ki tātou umana nā haiha au mai te honei, ki tātou luhala ki te malu te atua. Kai mai he, ko teha tēnei, ko teha kumanatu o tamana umai te lalo langi. Ko tēnā lā, he ngata ko tātou tamana, ko tamana hilihili ko tātou atua, hilihili kehe, ko tēnā lā he, ko he kupu e, ni e langonai tanga hangahita I mō tātou tamana. Ni kai mai he, ko tātou atua, tātou tamana hilihili kehe. Mō tāna tauhinga, mō tāna puipuinga, mō tāna mō te ola, ka mehiro tāna tauhinga, mō ki tātou mō te ola, tōna ea te ia e mānawa e pia ki tātou ni, vikia pia te ngoi e hiuke liho. Ko tēnā haka he tai, e haka he tai tuai au, hewe he tai me e haka hewa tai he kupu ka o mana ha launga, kai te tai me tēnei, ko haka he tai ki tāwa noa, tū mau e iei pēa, haka I loa tuai nā mea nā tutupu, ka tutupu. E haka moe moe ni, e hui haka tutupu, tu luma nā kiwa, ka nā pele ni uma, ni e nā ko ni pele ni tau anō, haka hei ko tātou tua hei loto. O tēnā lā, tu taimi nei, o au nā ko he kaukauna, ni kaukauna, e tau mahai, e tu hei ko te laura hopitoa, a te hei hei etea, a toke lau iau ki lani, ni te mana pelihi tēne ki a metu ina lea, o te lau lau e hukina hewa tea, ni ko au la ko te hai lau tuhi tu la, ona ko ni ngā luenga e hoka I loa ma ni, ma haka manatu, a ko tēnā la, e hoka tea la ki te aloha tea tō mea manua venei, a wā ki tātou waka pili hoki, ki tātou kukuna ki te vana te tau hea ngani, te oho hongia, o te ngā heolo nā he, o kaka he tai, tātou atua te pūlea e te taimi, ne? Manā vai tau ke ki he te olanga, a wā puhe alama he tūlanga, o pōpola ki tātou te vana te tau hea ngakai lahi nā me hoki hoa ia, ne? Tātou la e ole ma tangi atu ki te atua ko ia, e ia maha ia hoka hea hoa ina vanga I nā. Tātou ki te mahina hoi te mā, e taka moe moe ne hui la ni wa te mahina hou o te vai hou ke topa ko te vai hou te ngā te ngana te vai hou ni te ngana tuke lau te vai te ngana tuke lau te luku te aheo lua lima ke te aheo tūruhu tahi ni o ke topa lava ni ko tēnā la ko te vai hou te ngā o te ngangala tuke lau I taimi nei tari tu nua ku ka matau o I pihi hoki nā nuke la tau ako ngā ahiwa ni mana wā hau rawai tu e ako ma natu ai te kuputake ni kuputake tari tu nua ho vehi taimi ka mataka I loa haka mua doke lau kato I lunga ni hui la ni ko tēnā la ko te aheo aheo hea ko te aheo hea a lua hiti te mahi nā hui tema e iei te haka moe moe ki hei hora tanga mā te community tu lou a te haka putuptonga tu ki lau au ki lani e wanoa tēnā mahi a ki tu tangaki na hop na peleni o te kuasta muli muli tangu i tō he te wakata unu te he mako he le wahu ki wa tangi pihi tēnā ni hata pihi nā ngā luenga pihi ki nā mea veri wale ono mai ka wale ki tā tau ki tā unuku nā hini e kua huangi a ni ka tēnā la ka tēhe rua huitu a he hea hoi te mā a hao te tāhi ki te a te nā tāhi ki te lima a ko heki te hamo e moe o herwe te konga tēnā Grey Lane kai ni ko tēnā te hamo e moe kai ke ke haka mauti noa e a, e haka ilo ki e ke mauti awa noa. O tēnā, haka ilo ma mau atu. O tēnā rā, te hono nā tēnā e ono tēnā noa ilo nā wang haka au. Nā wang mahen nina wakua tōnu mo tēnā tēnā mtuke lau. Hai nā katu penga ni, koni ani wāna mahai ke, ke haka hano ke nā, nā katu penga mo tēnā tēnā tēnā tēnā lau lunga au ke lani. Ni henga tā mo tēnā tēnā tēnā lau, ma ie tahi mea lava ki tūke lau au ke lani. Ko te komiti, ko te lau lau a te, Kahea i ete ni te tatu te wale pelitene ki a metina leo te hi pelitene ki mata viahe ni a kānoha edem i mata mata wanga la te ia ni e loto ngale katahi e i te horotanga hai te hali te hali i mata ukila a tili ki ta a tenu mata e i te katupenga na maua kai kina ka pitoa ki te kautu mana i kunga e a kamue mue maua mai te katupenga tēnā o tuna kautu na hoki mai ki toke lau ka ngāra lue ki pe mea hea wala mai ka ngaoi ai e toke lau ma opotia ki nā nuku nā grupu e ye ga te ka help pony na you te ba vale vale ha ta a tia ha te he to ke lau e ta ka moe moe na to ni tana tanga to ke lau to mai na o ku he o ke hai he tu hinga i ngoa ma ka i ngoto ke lau um ma le lunga o ke la ni ta moe moe ka tina i no be ma a to nu e kikira ki na to e to e va ya he o ni ka e ko hiki pa ki taimi pihe ka e na ki taimi na tu kua ngai kiri mahi ri o te na la ka e kikira ki la pe ahenga lue nga mahi ki haka i loa ma ka i loa ka i loa tibi ai nā wanga i e nei ka ke mahi ki mahapu wale mai ka vena hoi toka lua o toke lau lunga o ki la ni ka e ko hiki matu ai ki tea tea te te ni umela tena e nā mahuta ngai hoa i ka e e eri wana ati noi ni ni aha toke lau po he ala wa kuata ni ka ni toke lau ko tēnā la ko te ha moe moe ke ha kini mai mai toke lau po he te konga i ai ai ai la ngona he la tohi atiaka ki toke lau ni wako nā moe mitiwa mo toke lau i hona konga ha pitoa ko hai hepe entara ta ko i ei ko i hana waro nā ngaro ngāte ko mitiwa ki tukua ni a wā mero ko te tala ni ko lo mahi hoa i hai hoko tahi ni ka e tēnā rava te mea tā ua ngā lulue e te talo nā matau ngā tamana e ko yero ta moe moe ni e haro na nga luenga a yero ta moe moe ki na vanga ye na moe moe ko tari tonu te atua ko ye te na ye mai ga ho na vanga ye na ta no te na vanga ni tu watu mo to ke lau ka to a te tu lau na nu ku ni wo pi ho le vai nu ku no wa ta ma ka o ho ka ta ki la ke la to a ko nga hi va ho tele ni wa e te vai ho le va te nga te lau ma na ya wa le ta va no mo na nu ku te ke la toka lia linga, ke la tau i loa, i te pota i te ranuku, te ngana ngā tūm nā ngā ngā hiru kumutaki ono iei, ko te ni e vena kulawa nā hata ki tahi, ko te toi ahe ko nā hoa tele, ni ko ki nā hoa te matatai, ho ngā linga he hui e hui a, ni ko te narana vāenga. E i teka mwemeo hai te hiva i te pō, hewe he hiva hati he leni, e hai wako te konga tēnā hai e te toi ahe o ko, ko te Nepal, I think te konga tēnā, te Nepal Court, ko he tēnā i manu reua, na hai ai mua, te lu te, na ai mua i hao te hinga hoki ki nā, ka i leo ka i loa atu te tua atuhi, ka hoki nā. Meo i nani vāenga pili mai, na hui ka i loa atu, e tu hai lo ki toke lau ni, te tono au na hai te hiva hakiri tupe te hao lai te nei, ko heki he tala na ko i lopena vē hea, tano ke au kunu kumonu na te hiva na hai te pōna na hui, ana pō, kai ko te ahe tōna hura te ka hau, e hura te ka taranga kua maua, hei te hiwa nā mātua te kai pue hoai ni. E ni awanoa vē nā ka hewero ni ni, kua te awanoa, na mai loho ta la hau te nai, i tamaki ni, o te mea tāo, ki loa ki tāte hota wā, te reha tāo aha poti, wā puko hoi, puko hoi, puko hoi a lava ni, ko koe, ko heto ke lau, nā te ake ngau mai iei, hoka lei ati di ai, te maha popo toke lau, puko hoi a lava te iei. Yo tēnā lai wāhe he tuai iau ki toke lau ko te mahutanga te atunga ki ola tia ni wangla ua tue mahuta i ana mahutanga haka mahina ka hono ki lai te maa i te poha tohi te kua teka na ko mue mue ka te haka o na polkalame i tana polkalame a lalanga mō mātua mtau titi e vi te teimi nei ki te mātua ki a pehe ni Filip ni ko Filippo ni eh ako aw ko te na tomato kita la uhue ma mapehe te na ko glaua te lau ni te na ya ka mue mue ke te kai na te nei ko te na gla kira ki e ko de ni Filippo lo ko ni Filip ke ke he te Filip to lu na he ho ni ko te kau tu te kai kunga ko ki mo tau hanga ko ko i pu lo ma ke hui na hui e na he ka te lai te na e le ko hava no e ma tai ma to ta uchi a ko ko na elva na na ni vera na hui la langa e ono ma hai ke i lo ko te ma huta ga la te ga ta wa ko ko ai ni te na va he lo a ke ti te te ma to at pa pa ve la ke ta ma hui ne e ma te ma huta ga ta ma na ke a ko te ma to la ke a pe he ble pe ka a ma te pre ke la wa ye na ve ka u lu lu ke i na va ga ye na te ma to ke ga ko te ni ve ko tu lo te tu ga ke la ke ga ve ko la wa te ni ve ka te ma to va to ga la hi ei ni o matou e a kua koki matou i loa i regula te tupata ulea tamana ki a te lau hue a Filippo venao ki a preveni tana pue koki la te hula e kila ki he matata pohole vaenga polo keti kila kei a te tupata ulea ni la te maitane e ngata ko te akonga gina tu mana ataki tau alava i te tupa o he tamatane pe he tau malo toke lau ni o na tiu te roto ka ai ngā tana vā ki nā ni ki roto ki nā mātua ki te tuhana te hui nā langa mea nā ni hau ki nā i loa o te patapatino ki tau keia ki tau hingo ka ai ngā toke lau pe nā hau ki lā ko nā te ngā ngana toke lau ni mana kupo ki liwa ie ia nā ni me hau ki lā ki nā hangotanga i te hiwa ai ngā tau ke ki haka kau kumete ai a he matai tu he tau lelea ona ko te tau hingo te ka ai ngā matu tiniho e li hawe ki hawa noe ki lai nga pāka heo atu ke lau e lai le nga vāenga e ni e hawa noa ke a kua kua i tātou hana au tala vau ngā tama i tāne ni e la tamana i e nei ma te ngana tau ke lau ke la heo ki la tanga moe moe ko tunga ke ola tia e olo ki loto nā nuku a tunga ke ola tia koe kāinga maopopo ni e oka vāe ki te takita au te ia ko te kāinga maopopo he kāinga mautu e hana mautu he kāinga no ko nā takita au ai te vāo he aloa ki toka aloa alo te aloha ka mai ka tu tu tu ta te tu ani te aloha i te mama no ka hoa lei a ni ho ni na va no mai e na mai ke ma po ka no te te te ye yo he o he maleke ha ka i na ni to a ni he mau tu te ma po po na ko ye he banga ta wa na ta ta na ko he oli ni a ko te na na e na na ma ho ha ko ha te po ga i ni ko ki na ha la ma ho ta ga te ka tu hili hili ke pui puia te hawanga pu na hawanga i loto kainga e ngata ko na hawanga pu na hawanga e ngata ko na tala te mahau hau ni ho kau ko lima ni ko te manuka na vanga wa yena e mahau ki na me tau tupu te hona hoai i te hine ara vai ono ye ye he hui ta pa he maha tia maha wai e te hine ni vanga ye ne ye hai ngata hatala mdoa ni kai ko tēnā o te mahu tanga tēnā e haka i loa ai ma te hukila mahi keo kio tōna community bela o wako mātou i lalama toke lau ni oku toke lau kuru tupi ka heopo hoa i maha tanga tahi te pulanga toke lau puru nā kau lotu ni wako kina o mahaka i loa ye te avanoa ye e mō heo e toke lau ni e vi hea o maho taki e ni ko he ka inga mā popo wa hei ei he ka inga e hei e nuki tau ni bena haku tala te ka inga e ye nā luki tau kote mea tāwa e nā taki ka mai hea atua tua ka tenu te atua e ye i lava te nā awala maha ki hoho ma ni ma te hau hia e he ka inga ni kia pia te ngoi e hi unang nā avano e nā mō tatu tangata a te nukitua ni avano e ni hoka i loa tele he ngata hivyo te nā e hoka i loa pia ki toke lau ni ma tua i te tātou chi te haka tau atia ke o te heo toke lau hio e konga ni ma tua ki lana hai ngā pālota a te mālo ni uhila ko te hendua lima o ke teopa i te mahera ni hoka ngata i nā lehi tala ni te ungata ua o te tūlahano kua hui ko e tau ki lehi tala ni mua mua ata mahi kwenye palota ite hui to novema hai to heo hai to heo hai to heo ke au ngā tau palota ni ke mau tinoa ko te hai ngā malo hou ina ito heo na hai ki ewa vihema te kupate ato e tuhi o ala ngā kupu lua i vare na ngā kua kupu e lua ni ka hai ko nā tino a mio tonu e nā tohi pule pule ko nā tino e huia huia ni ka hai ko nā tino he a mio tonu ma he lelei he aloha e nā tohi pule pule reha te pake ko nā tino e a ngungulu ni ma oi ko tēnā la e tātola he tauhi wai lehi tāla ni ngata te hato lima novem a o ke topa tu lou te heo hito novem a ko te heo pālota te nga wako e kohe mai kene hitalam pālota te heo kotahi ni wa hui tu la o no te nga la toke lau ni ka hulu valu anga ki dunga hoi tau la hitala ma pālota hoi tau hea o ni wako ta tau matau ke lalo ke ilo to he malo e a e ha potsi ma tato tangata ni ma ola manuia tato malo ni hila katoa a venu ina ni vanga he tuku watu ni a he veko he kupu kona maha utu te e tiha e kute ako si aloha lwa ki tamana ki taheo tamana ko he aloha anga lava ni ko tato tamana umma lele ko te tuhi ni umela a ta kupu e ono lua haki te lua ono tele a mai ni a ke hoku manuia koe te aliki. He ni aloha ke tatu tanga ke haka manui a koutou o mato tamana, nā tamana le to kāinga, ni nā tamana le to nā nuku, nā tamana le to nā kalehi, a tatu tanga te anganga. Ni mi nangla tatu atua te i o tatu tanga hili hili. O hai he rima he tamana he kāinga, te nā i to tamana te anganga, e humi wa tatu tamana le to nā kau kāinga tonga lahi, le to nā hau te tonga nuku ki tatu, ka mahi tatu atua hili ke he, ni o te nā tamana na tino umma lele ni la maila kiti ni umela ono luaha ono na kumpo ono hati luaha kiti luaha ono la mai hamanuia koe te aliki ni ke tauhi tau pau koe te aliki ni ke hamau tino ko te aliki e a haka kikila ma haki tea mai pia noho ke te koe tura winga e hohonga mai pe ke te koe ma a angale lei atu ke te koe ni ko te atua hoki huhuli ma kikila mai ke te koe tuhi ai ni ko tona mālohi, ma tona mana, ma tona mamalu e hoki atu e te koe te hui lemu. Tona toka hui lemu, te hui lemu awa. E he ai he tahi toka hui lemu, ma he hui lemu. Ni e hili hili atu te toka hui lemu, te hui lemu, hoki atu te atua. E o te nā la, te nā lohanga. Ni he au na maua, kita puke hui lemu te atua. Me ta lia, o ye hiu ke lio. O te tātua liki haka ola. Ni ma te mate ngongo atu te atu haka manganu mai ko ko tanga tanga hala ma ahio mai ko tanga paia to nga paia noho ili to au ko te nala ni ko te mahu tanga mate atu ai ala tanga nga paia te e noho ili loto ki ta aua e mahaia ki ta maua ono ki ta aua e ora taritonu o laka maone I te de amio tonu ni wa tatou e anga hala tai ni uma ga ona ko tatou ona tau mahoai ko te anga pai ma tahe ai na hili te na ni ke ako ako ma popo waki ma ka hino o ta taki taua ke hoai te hina ngalo he te ngalo te atou te amio tonu te atua ni ke launa kita te aloha ke me tino ni ko te popo waki ma hapoti ni ma heo heo ani na vai ngau mai e na ko tatou ho taua ko tatou lai heo langa tau mahoa iku te nā la ka hita mahu te pek te atua he te alohanga mo tato tamana te hoko nāti te hita wako te tamana ko te ulu I loto te ka ai ngāni te nāngla ko iehi o te ulu loto te ka lehia o te nāngla ko te mahai ki te tamana he aloa he mana ma he mahai ho pitoa o hoke te atua te tauhi o tapo I ton ka ai ngā ko te nāngla ke te ke tului hanga tului pea atu te atu ke te koe, nga tawa nga koutou, nga tawa nga umanele, te ola ma lolo le lei, te ola, te ola manuia, kai mai he chaka utauta te poto te atua, pa tona mana, he nga mea lilo ke heke he umanele, tona anga waka, o nga koloa, nga ka manuia lehe koutou nga tamana, o mato tonga nga umanele, noto ka inga, nga ka lehi, nga nuku, kai mai he tato te hili hili kehe, nga tu hego nga tiuta ke heke he, ku haka manui ai ko tu e tu tatu o tua. Ni ko tēnā he vāenga ko heo heo tua iau ni e ka matua I haku a hoi tairahi leo te vanoa heo ka heo ama a hanga haka heo ai te kupo te atua te kupo te atua e ola e mōni ni ko nga lunga mahai toke lau ma heo he tino vela ke te au tari tunu ako ako ngā lunga hai tau anua ka heo te atua hei no to te ai ko heo ngā lunga e ko hai a pāti ngā talai ni ko heo atu ko te ingoa I e hiu te wate ala rangau mai e nei. E la unai pe tere tere tere hui huia, ka e mahi tere to mahana, ona, e o tahi mai tere te anga paia. Ke te au, ka e mahi te kauhe anga tene tio, ha manuia, ha manuia tu koutou te atua, anga ne lei, ma heo he ta mana mahi mātua, ka goai lava. He ta mana he rolo mai taimi nei, manuia ta heo ta mana, ni ke maua pea, ko ulua, e koe, te toka mali toka hile mo te hile mo te aliki e ala ya ngapa ya te ko lua wa la te tuyo yo anne mo bua ta ko bua ha ko mo bua ne e hile atu te malo yo te e lo toko e lo te ha ha tu e ko ta wa la de la lolangi ne ko de na ko ai te to ta wa te ngapa ya e na ko ta hi ba ha ne pe mai te ke te ta wa
0: Hakai lo mai hoki ko lu na vai nga vale vale kuai ki tato. Ai vige hoki te lo ka malo atu. Ka tai ni li he mako malo atu ki te nga lu nga hoki he nga ima ko lu a. He nga lu nga hoi ngō hui. A wako te tamo hai nga hoki lawa ko lu a. Ke hoko mā popo na community toke lau ilunga ki nei hoki lani. Ma e ko ki te hoki e moli maungi hoki e au. Na vai nga vale vale e na hoki e nga lu e koi ki e. He nga tau ki lai tato. Community ia ka me hoki na kulupu vale vale hoki ta mai hoki ke ha he taki ma ke ye hoki la to he ke he han me ke lo to ta to a va en ki nei lunga to ke la lunga ki nei hoki lani ha ka ta ila ka ke lo hoki te tu ke hoki te olam te malohi ia te malam lama mai te langi te poto mai te langi ke hau hi ai hoki na na he ni nga lava ye na mo ki tato ki nei ka me hoki lo tau nga lue nga lava e hoi ngai mo koe a kai tai ni te mātua ke alo hoki te tu ko manuia ki te koe ma te hapalinga hoki te ne vai a heo katoa ne
1: kai tai lehi lele
0: toha ni toha kou lua a kai tai ni toha

Ei ole laitettu malutta tokainga haloa. Vai täällä hiihokki, te on hei mai. Me olemme nuuta kilaa kuhokta, joka ei kuikukta tuite hoiteen, ei. Ei viikin te lohotettua, että tuu mau peijät ja koulua te olla, mutta mä olen ohika hai koulua, joka ei hoka celebrate koulua, te on hoitamana. Ja te mea koo ei nuinu maali, niin. Koi lana he drive gite hale kai kona vai le ko ki ama mi ke ha ke kafe ko gite hale pe mo ho ki la vait mete na e ala lai ko e kai ko te kupu mo ki ta to ite ho ite nei le mai never ignore a person who cares for you because one day you will realize you've lost a diamond while you were too busy collecting stones. Me ya ver te winga ta kamta langa ya ko ko na he tukutia kia pe na he hoka he huia tokanga koi ki he tino ya loho ala hili lea tu makea tu moko e ni ke te koi a wa e heo he a heo e ho atoa ke he a huia ai pe ho atoa te ki ai hoki koe ki te tūlanga te ia kua ngalo pe ko he taimane tā ua kua ngalo kai kokoe nai pihi lele i te tau tuli tuli nga peko te tai tai nga e koe ni hoatu. Mi? Mantu e kehelva te tai mane kehe nga hoatu. Iyo. Ko te uinga lai au te ni ke toi takotu pea. Never ignore a person who cares for you because one day you will realize you've lost a diamond rather or while you were too busy collecting stones. Te wila la kamtalanga na tino na e aloloha tu ki te koe na e kea hoki mō koe he alawa na aloha na he hoka ngaloa na he hoka puli a hoki e koe e hea hoi taimito e nā pākoe muli muli e he aloa te tino te iena e loha mai ki te au kako it's too late e toi hoka heanga mai koe kua hei iei kua hoano. Awa koe nai pihilele koe oi taumahai ke kaumai e koe ma valakaulia hoki e koe ni tino e kaumai e koe ni hoka hui tāo e kaumai e kilatou ni hoka hui tāuli peni poisons hoki kiloto to kāinga e koe lai na hui tāo oi tau o hoka hui a hui a nā tino ie ia e he maua i he omelelei ka e kikilaki nga tino iei aloha moni atu mō koe tokanga ki ei don't lose them ni o tatou kupula tēnā mo te hoi tēnei ka e iyo o taku kila hoki lava hea lo te malu tatou ka inga toke lau e ka vea ko tēnei tūla e toi moli atu e ka vea o mahiu iyo te ka hoanga tele tio ka mehe tohanao tēnei ki aluti ya ma pepe e ma moli atu ai te hako he tai lahi ki te koulua nga tamana mana ka inga o ki tatou ki te ono hea imai ki te tatou e vai vanga i te ahoi kato tenei mai tamana ki a hoala ke pamai ho kilafo te itu la tenei e hoai tu la na e ono hea imai ai koulua mo tatou ka inga tatou leti o tenei e o taimi la tenei e moli atu ai o matou aloha anga lahi lele ki te koulua umalele e tau taka huili na moenga matou e aloha lahi lele tumo koulua hea petam kawai ko hoke aloha tumo koulua mana pepeni io o te taimi hui tene tali tonu lava ka koi e ilava ni tamai minute ke hokalongorongo mai peo kolu ki nga pepehenga ka e ko te ka taumahai ko au ke tapuni alo ke ko te tatou ala leo i taimi tene i he tatou talahanga o i kua hokalongorongo mai e ki tatou ki nga pepehenga ni ia te tua te matau te manai te langi e mole te matau ka he tailahilele ki te koe i tō aloha mato anga lelei te tua na e takitaki mai e koe ki mato i tēnā vai ahe kua te kā kua toi tū laki mahiu laki mato i vai ahe ho ou tēnei ka ulu atu ki mato ki e te tua e ilo hoki ki mato na hea ngai ki mato na haka no noanga na kā ingat malanga miliu mate oti kako mato e talo ki te koe hoko mole mole e pui pui a wangelu ki te ki mato ilunga e te vai ahe tēnei hoko mole mole ke hoka hui hui peko mato ka inga ma haka mahana na tuki na ka inga te tu koto ke hea na pele ilo to ka inga a taimi tenei hao mole mole toke lau mamao toke lau ya hotalia toke lau i niuhila nei a kai mehela vaheo he konga ya lala ihe toke lau a me lika hoki ke ye ya hoka munu yanga mau pui pui nga kita ki la touma ta tau koma tau a hui hoka mole mole tamato tamana hako maangalo mai ke mato he mamato ngahala
ako matou e ako maloma ako hetai matou e aloha lahile le atu ki te koe te matou tamana te nganga ko maulalo e hoka hetai e tu eki matou ki te koe viki e lava koe tu mod mato ka tawa ka vi ki la ko et mato te mana ka tai la hile le ye hiu ki to tali mai ke te ki mato o to ingo ala ku kalanga to ki mato ka tai ni ka tai la hile le amen ka tai la hile to ke lau to ha ko lua to ha ni

0: nga mal pai re kalesia ya awa fo ile de fa mo mo alo sunga fa to nu pole sa so so anim sa ta no mai le au fa fo nga fo ile sunga ta to malo le afia fia me samu ya wa fa to nu fo sta tanga ta musika fo ya e ya de fa fo nga e va more se yuli pole sa fa so
1: ma lo fa ta fa ta lo fa fo lo su nga fa fe nga nga ni fo i va nga le fia fi e le nga nga fi fi ma nga nga me me fo i on on se fa to fa le nga fo i na e le su nga fa fe nga nga ya me se vole ma lo lo fa i pese e fa fa ta yo le o si la mai mol ta to what no i le fo i to ma li to lo ya le to fi nga fo i on fa fe nga nga fi nga i fo i le pa le fe nga i ma le tau singa vo le ka le si a o le utema na tu e na tau sanga ma sa lo lu a fe no a maltasi
0: ei
1: na feilo e ele sunga ya le tupu ya wa le fon matu nga lu e mala u so fo ile la u matau tia ya le salo tupu nga le sunga ya
0: mamani
1: ya a le tupu ya le sunga fa fenga inga ya tupu nga mai tu ainga musika ya la u matau tia ya la u si fe fo ile matau tia mala u sol mona ya sa mil tino ai tu sanga u mai ma le sunga fa fenga inga ina ele le malanga le au kilani le malanga ile universite le utiman tu ai tu sanga o ta tu jai salo le man tu mai le sunga fa fenga ya na na tu sanga fa ta ile tu e talen ya ma le no tonu la le o la fa yon ta tu fe lo ye ya a me se o le fa mo mo lo mo lo mo le ta tu e kalesi ne ya
0: Pose
1: ya Victor Poesi. Ya mal fa mo mo ya ta to to the by for ile li ta to si el fa mo mo so fa nga nga ile fa ngo fiel ta pinanga ele ta fo ile malang mai ya wa o visa fo i ma feo i feo yu ya inga ya ai ya sa mo u fa mo mo pe on ta pina pina ya le so mal fa fa nga ya se ta no mai fa no Ah, fa ni se tatu va tala noanga. Ya ai tele fo se avno e fo e fa yon tatu so so ni tatu fa la wi lo la tu fa mo mo. Ya e no la ma se a tongi tu sa i mal tatu a
0: paftai.
1: Fo i por kalami e mal tatu so so ni tatu.
0: Paftai.
2: E tele se yu. Ya, a vi ele tu mo ya. E ni avno e tatu fi lo ye ma. Fa so ya tele to fo yo la tele vo se ta to tala pe fa ye fa ta un manu ye ya ne fa mo mo ele ele lo fo mo le angle le le tu fa ta itele fa ta itele mo mo le wo lo ngona fo lo tele mal ma fa fa na ele lo to fa pa mai so so ni mai ne nga lo na
0: lo o fe ma wai tickets fa mo mo le la sungal fa fe nga ya wa le mele pole ele lava tickets Ya awa le fa fonga mai sambo ya po Wellington o Dunedin o Kalaisete ya te mitonu ale malanga mai nei ya wana o kilani le asia si mai era o fepes ya malanga mai fa tato fa krisi masi o kilani nei ya mtato wo tato pese chat ya itai di senta tele New Zealand le la tato wo ya ya awa le fa tapena ina ma le fa moe moe na malanga mai ai le au fai pese ya awa foi le i uleo ana nafi eka oka te au le le nei fa moe moe
2: after ito fi lau o tickets o le fa moe moe o lo o tapena ele ticketing
0: ok ma naya
2: ticketing e moa i lungo o le website o le ticketing New Zealand Ya o ina lo fata o ina ya tickets nei o le timing nei e ya ya le mato pre-sale package o le asa fata milon mato pre-sale package ya ipa anga lava le ale kalesia o au lotu uma lava e faka asari e au kilani ya o le asa to e final extension e imisa tal sanga mai o la watu watu 11 noa morfai ungo le masina nei se tema Ya amai ali ali oi lava o no fo umala to e pe amai ali pre sale ya on fata wina lole le public all time le lo to tala ya lava no fata wina ya tickets mo le ngang fa lo lo lungo le website ali ticketing
0: ya mai la se fu lu al mato la al mato ofisa ya pre sale ya la pre sale ya And I'm out. I'm far from my son. Yeah, I'm not a little ticketed. oi nalo masani ai tato i konseti uma le fatino i New Zealand ia oi nale fatau wale tike a ese sira sira le leia ia i nale i le fatu langanga ono foa pete fia pito i lunga pete fia pito i lunga po fia pia ia e fua foa ele tau matango fia lalo wanga ino tike te teimine ia anela tapena mato se furu lela molimai ia wale le faa moe moe ole ole uleo o ananafi ole a se taimina ala i oe mai moe ma fau fau e ala elo ua maua le miti le a fatinolo
2: afta i tofilau ole denga ruanga wale vana ua fua mai hata penal konseti a almanto o fai pese i nei lava ia i le msalo le lua fe lua tasi pe a
0: ok
2: i a ae o solo lfa mai
0: Yo,
2: so lor fa mai. Ya mambo watu ai lor na nga ruen arte mi le wa maton fa tu langa ya ya pese wa maton alu ya fa no tai no ni spesi. Ya ona ta ti ai lor le ya wo o mal fa mai. Ya ona ta fi lor le gule on na fi. Ya fa alu lor le sa mo sai pa fa pese.
0: Malo.
2: Ya ai ta tu ta mata ya tu nu e mama. Fa
0: fe tai Fafitai le tofa, fafitai le mataala, manatu natu. Ia manatu anei tato mesina, ia e tā mau, nei mau mau. Ile matangi fiangia, ia lo soifuanga nei, ia lo matau talo. Ia lo fangia ele etua, le faa moe moe, au le nasa amoa, moe faa funga mai, le faa moe moe, ole uleo ananafi. Echoes of yesterday, ia oleo tato. Tato wo e lango lango le sunga alfa fenga inga ma le aufeipese malanga mau mai. O le aso suru walu o te sema faa moe moe aile lato tapenanga. Aso suru tolu o la faa fifi ai ile. Ile 7 day of Christmas ale kalesia po sese e fakasa sunga to ine apo wesi malfartua salome po wesi male kalesia. Ia rate le se avanoa. Ia ra fa peon tato moli mawina ai ia nei ta leni matang o fia faftai tele lau sunga al fafenga inga ia faftai mo lav noa ma lo le fai taulanga nei aso mau atu sa fa penao na awai atu taulanga kane si or tala le ia vi ia le atua oro fa au au pea la au au nanga ia nei foi vaenga ta au ole au au nanga au ale ta mawina o ta upu ma ta pese ma ta nganu ole mata o talo ia maua pea no malosi ale mana fua e mai lea tua ia walua ngā lua i marifantua ia le tapua ino soifua e maise ia o ta fasino manga ia a wale vi inga o lea tua ia tuasu nea noa sauno faiu ia o nausu atu lea maa pese ma se yuri ia wawa ese fua nea fiafi ila wa sunga le fafengaiga
2: After I tell it, Molyatula after I tell it, lava to fill out.
0: I see a foyer
2: too. If you want pestama of Fingaluma, Uma, on all never not a whole mere money lap, there were long on Nale, Fanga, Tiam, a lot of after, Elena Mone of a no, or Walla was out near Lady. Yeah, Tato to Fa Yema, Fasua Yana Mea Lofa. Molia to Fa Tele, Lava Yamana Yama, Olenia of a Pesfatova.
0: Yeah,
2: my poor Nefei out, yeah, Telela to Soswan, yeah, Olea Teleton for Yola Tato, Malu Fatasi Lava of our water, and I'm only farm when we're Talo, yes, I'm farming Yella to a Motoma Inga. Young Lady to a yellow to favor Mavala Wina, Toffy Yellow to Soifu, yeah, some farming we have Willa to a Elemamalu Samoa,
0: yeah,
2: all of my, yeah, in a ile nei fata na noanga muli ai lava si faftai ia muli atu faftai te le lava ia i a inga ia masuli umo nei fatu pese ia oe ua tu mai lola antu tau au ia e soso ni mai e malangolango mai nei fa moe moe ia ia manu ia te le lava le nei fiafi ia mo ono fa moe moe ngolo tutoi olo fatele atu
0: tai wa

0: mai swa manuia mole i uleo ana nafi hip hip
1: hey
0: mai swa manuia mo Samoa hip hip
1: hey
0: yeah so ifu ala usung al fa fenga fa ftai
2: so ifu mo manuia
0: tai io nasa mo fa fonga nga ne fia fita por kala mer tse tse pa pe na fa fonga mai sung al fa fenga nga ya reverend le tupu fa unga matautia ole afionga le fatonu ole por kalame ole uleo o ananafi echoes of yesterday matango fiefu fuanga ah sei uri
1: vale alo fa tai fu ite a tu fa la inga fu e sura fa fenga ya ai tai fu ya samo ya me se tu kunga e oina sainda le su wala nga ole pe a fu fu i le mafu fa uma ya ma fa tu fa la inga su fa fenga o uleo ananafi Oltele ala ole tu e faro leina ya nisi o
0: me alofa. Fa manatu.
1: Yo sa fa manu na iyo tatu tangata e fa tai sunga fa fenga o na fa to fa leina. E tu e faro leina tu e fa manatu ya taleni ana ya tatu tu a ulang mau mai te sa il telu lato sa tu sia fa tunga ya ma ole ala utu tu fa sia tu e fa fo e musika fa ona ponei ele sunga fa fenga ya ma tele la vo vi inga le tu ia o tatu fa no no ia e matua ma wa e ia le taleni ma le me alofa foi
0: wa
1: fa a upenga ina i foi ia le sunga fa fenga inga ia ma fa a to to a ia ia le
0: ia pese ma vivi inga
1: tua ia ma si pese le tatu vivi inga o Samoa ia tala anga o le tatu tunu lo ia ia tala anga foi lele o lo teu malu tunu ia vai i pese a pio fatunga ya sa masani ona tatu pese ya le mana yo len fat fam tala mai nisio pese pese no mam salola konset le a fa matala uli
0: ili
1: e sun va vera ya le ya le atwang
0: na
1: mai se la mo pese ta se le mo faina le o ye sa linga al sun va vera ng il tapena ina ole lato fu fa mo mo balang le mai ta watu se mio le lima tau sanga o tapena ya le fa afta yo le fa tau nuina ma o fu ile no fu anga le ta pena mai tsuma fa fa nga nga ye fa ile lato fa mo mo
0: ole ta masao a se sila neile ile sentalia e ngai Hobson Street
1: ya
0: now see the fear is hamo Hobson Street yes ai ai farmasi ya so ai le farmasi to hotel ana sa le nga tonu au kilat o inala le la fatino ai o le New Zealand International Center ya ele tele ni si e tau ngata New Zealand International Convention Center but e tasi o tasi Hobson Street ya au kilani ya ta pena mai tato wo tato mata mata ele mana ya fam tala maisis e mana ya lo walu pe o e mai mo ale le ya ya na fa fonga ya ya ya ne me ma waiti ke se ma wo lungo ticket e ye le company na fa ta wo ya fa ngo fie fa tino ina fa mo mo e sa le le ase yut o le wo ta o mai ne wo mata mata tu le tu si wala u dia mar tu si fa la wi lo press release le na sa Oisole. Tamasawa. Tamasawa la nga itai. Ya, olesi tu le ya ile Hobson le fanele. Olesi tu le el casino. Ya, o tu nga. I desi awala. Nelson Street le el casino. Hobson le ya ile. Le ya ifa mwe mwene. Ya, mantua la tamana. If so, ta yumai lalo. Le underground. Le ya ka paka. Yau fa pe mai nis ile in kapak le tele kapak ai anga ilung on Facebook or nai sa wai makapaka nai lalo Nelson Street tele kapak ai mawai ya ile se mete pole ai ta pena le ta to wo ta to pes ya ma fa pe am fa fifi ya ta to pokala mena ne afia ya se fa wau viinga afas fulu ya se mai le sunga fa fenga ya Marfaritu or Fafenga, Eti Makasi, Fuimono Makasi, Awa, Foil Fawa, Winner, Stasi Foy Vanga, or Tato Tarsanga, Momoli Tarsanga, I let tua. Yala Tato Fono Tal. Ya, may I tell Marfatonu Netula, Faftai Mafuta, my Manuia Faso Sanga left ya soifua.
2: ya ingo fa salonga mo wa efir ngalo fa ya sa fa jonga fa so tai mai le Pacific Media Network ile oval shalau fitu on tolu tolu fa lua pe email mai le complain at pmn.go.nz pe la fo mai ile pusa meli o le bio box iva fitu ono o tasi manukau lua lua fa tasi Auckland pe te fa so tai sa o le pulenga o ya ingo fa fa salonga le broadcast tended authority le telefoni le oval shalau tolu ono ono iva ivono Pesila sila la lato peng office ota inga bole website ole www.bsa.govt.nz o tusi fai je uma e se tau ne tau nu tonu le lusi fulu aso talu mai le aso le fasala launga.

e fa taro fa tu mana kang fa lo lo pa ia tere lo tatu tu no mfa yon fa fo mai ia olo tu o ona leo se ve ki komesa eli wa mata fo ia tatu po kramu tu nga po I ni tu lasa ia pa ia fo I se tu la ta ia mo mo ona u fa mai atu da ona nga mal tu tu ala fio nga ia tu flau ni na ki fi ala fa pe fo I se yuri lo fo toni pesta ia ili ne ia fiafi o le sale so no se tema lo a filos bolo no manu ia tele le sa ta ma ia le dio no le la fa ma fa iu ia vi ia le tua a ni taimi ia sa o ni mai tapi le mata no uta to po kalamo mo fo ia mata I po kalamo tu ngal po tatu fon talo pe on sa o ni mai ia I fa tua ia eti fo I mo no kafi

0: Oi.
1: Oi.
0: Hã? Here me. Here me mari si. Desi e tua ora we ri nga sa fai ngoa ie pa na pa.
1: Ole. Us parang ni de pa koi.
0: Mai ak us parang chupita.
1: Chupita.
0: Le ele se pua ie chupita o. Por pa ngi

0: Y
1: Ore faka o kwa ia e faka kau lava i lelele i malianga a good and evil a ngako ko mai ia ia e faka anga o saiko ai o la e kupua e malisi a mala au faka la fuavu i e faka le anga inga ide ia lele mai lola i o au au ngai in matai la mako o e ingi e shiriki kangi a mai lola i o matai de ai kui pe kupurua pe se io ore a special sere che lo fiala io ore a varo ne fa in car che o se i mer che can ia se i mai mer se ara me a o che bisi sere u fa in fielo no mai lor sai come a e a cosa la e il o mai che come fu il va se ia i che con a che con o che si amo ma e va ne si sera con a pero la omare fa pe fa pure masa in kal moga ka once you save you always save ya ifo isika ka fu ile ka ku ma fainga ko e you can lost your salvation ya e fai unga ko e le ko e ko e pa u ese maile maile il mesa e no vai ese bi o e maile pe se galanga ai mela le le sa un oise usa ore onga fu ile ile good of good and evil ale o sur mela nga e fu ile e ku akura vale ile fe karior ga ka ile nga ia de ka kunga la ka ko u ia imare onga le ma ma mai pe mi anksa u mai ah
0: Ora u le au kirsiango e yai la ku fa fika u fo re ka u fainga ia ai pe yo so fa i mai la va di fidi pe me na ka u sa mo be le le sika so le sia so ai le sia so pe e fo ia e ese la ki kila bien a pe me na mai mo la fo u sa ka ku u sa wanga nga mo ka ku u fa fi ku sa me fo pe o ni me ore e fa ki ai ka ku fo la nga o nga o fa fika u dio le olanga pora sa wainga ka ku e mai sioni kai pe o ngai au kristiano e sa wainga mai o ina chiu e mai se ku afrika ma a sa inga a ku sa ngai le la pe o mai e mala e fono me nga mai le fa ku sa ria ki nga a po sa wanga ma il manuia le fa kari mai mo ka ko a ile langi pe a pure e ka ese ra ki kira le va nga ba ile bere ki ka sa wo mi ni i sa cho mati tani a e pero i lo nga ma e se fi nga lo
2: e a le una pe le sa wo mi ma fondo a le va nga a fa e si bo mo e sa wo mi mu ni ga e le ka la pe nga i na le ki ka ni le ka u a ki le ki ku Wah, dia ni semua pada kuat sama alasan oleh tu tentulah. Ya, aku juga. Ia kita lihat tolong dia ni. Kau faham ke mana? Kau beli perih
0: sendiri.
2: Kau beli rumah, tapi macam apa? Kita kita solo ama.
0: Oh,
2: pukul tua efek tak dia kita ni memang cantik. Ya leh,
0: kemana ni?
1: Lá vai o senhor.

ole ile fisili zat pokala mina na watu ole alta usanga ala fu men tupuna la yon falanga inal malu malu o solmona an manule Yerusalema

0: sanoma.
1: Kauaune, o que la membarrilla. Na pumuni.
0: Oi.
1: Da kiki kuaje. Yo e kanka poia.
0: Eh, la after ele o toi mafo ia umata to le toi 10 minutes.
1: Ya. Maro la. Tenen bo kalame. Ala u me ia u kua na ngai fali kare ku puru a ele se komo ki ka. Ka go go. Ka go go fe no ia no fa tele atu ku
0: ia. Ya le va after.
1: Ka tenen bo ka mo ko mo ngai ko. Ina ngai mo des ka mo se malo va tu ia mo fono. Maro. Ya, maro la va ta ia pa ia te kua.
0: Ah, se fo. Mana ya le ya mai mta po sem ile tafu sa tauro ke riso ya no le wole yeses fina halo ah fu ya ole fu ya tau foi mta mai ya fu tanga le mo watu ro le mo tu mai la vole ai sa va tu sa utala sem
2: ye ba le
0: pe yo te ma fo fu ile le o tu nga fa opunga ya o fa opunga fa ye e ele o faila unha ah tanta a faila unha e pe ongi fa punga ele o tita ua ya uya mo meo o mo meo idioms ah mo idiomatic questions fu ye fa ye ele o faila unha tai pe o ngiala nga upu pongi fa upunga fu inga e ah proverbial ah proverbial expressions e fa ye
2: fa punga ke
0: o te wola e va penga ah tu sala e ila wa fa winga ngor fa punga tu sala e fa winga na tangata inga ia salamo ah instead o le sa tauru o te fu o sa tauru o leva mai ia winga e ka wa fa maulalo ah to turi lo tu vai ah fa maulalo ile ah so not so much o te fu e aole sa opil sa o ila usa o ngafu ile e tā ua atu ia ia tangata na ia sa tauru a ia Yesu Kirisu malona toto ia a te pio whaupunga ia na whaupunga wha awhai lau fu ia ni pio ni whaupunga wha aranga upu punto inga whaupunga pena a o la fuilai sa o lau whaamtana ranga e mantua o whai rau nga ila tu whaamtana wha pena sa ta whau inga ngā fu inga le litro a litro ni whaupunga fu a e lai ese le winga ore o whaupunga a lau fai lau so mana ia la lau kritik a lau fai wanga na e mafo fau fu ia ida ia au fu ina iso na totoshi fai ngon fau punga ai uma ai wa ole o mowe tangata lea nganga ole a ole la unga mali mele fatau ia ide ia fau punga a e mani malo ele kau fuiso mafo ka fai wa ela gamba ili vahenga re mani ia ke
2: fesu sa upam kalanga
0: isa nama
2: Ya, malo fa ka kele ali ira fastwa. O le ala wo ula ngunga. Ni ka wo to fu. Ni ia fa maugalu.
0: Ah, ia rau na fa winga ngai.
2: Ia ro wo ula wo bo. Pila wo fa pe. A kongula al mafu anga ngor ka so e fez. Eh.
0: Ni
2: ka po sa tem. O us voi pe la voi pe.
0: Ia e sa e pe sa ngai fi fi fa ia.
2: Ni ro fa pe role.
0: Eh.
2: Ia pe awa ni fa pe. Oye, si no pasa, está un rumbo saco. Ay, no, nunca hubo un rumbo saco, lo que hay en eso. Además, un man en Mila, un man en Pecha, en Marca, fue en saco. Ya, un papel, o ya. O un rumbo, le sale papel. Un poco, no, va, y va, un día, sube. O quiere, o vos, ese, a un man, ahí en ella. O no lo quiero, no, va. O misi a kore po karame do ke mga oi. O ke mga oi. Anga sa utao ma ye sui lungo sa tabu. Mpua se lau to se mela ufaro. A garu oi. Bomo kwa furi vese ewe ka ube ka fuwe sa tabu ka fuwe sa tabu. Ya sa upe se ala ufe te.
0: Ka
2: fuwe sa tabu.
0: Sulu fai ta fuwe sa tabu.
2: Yo wa pelo.
0: Maria lo fingalo. E pe ora una fa uga fu ile ile fa upu.
2: Ya fa ka i foi mora u fa so i winga de fa mau galo ya te la po tenge de fa so
0: afta yusu afta
2: ke u ka de ko si ni ka wo ia ya man mar so ro munga
0: sa no
2: te i nga u fa ka u ku si ya su su nga u o ku si pa ia ma ka u se i ba nga le nga nga mo yo so fa ia de man mar so ro munga
0: o i la nga le nga
2: peo ka ka mai papel mia.
0: Na tonu wa. On ke bi ori fa ori domination na papel mia le ngai ka fe nga vo ile papel mia ai sa yuta. Ah. Na na i mo.
2: O ke ha kaida. O la la e ho o ke manga kua ngai mea o fai ka vo i. Pero ka usang o baba.
0: E malo. Ia nga fo i bo kuspa ia.
2: Oh.
0: Baik aku sio tu pum tala ino fo inga tu nga efa mkala mai fo ke mingal. Ya,
2: wa leila. Nga ka uta se ngai papurungi.
0: Ya, ka ngai papurungi. Ora pola ukal taia fo inga wa ori si nga. Ya,
2: ta ko papurungi la nga nga pa le nga mon baru sorbo.
0: Ah. Nga ke mingep kang isa.
2: I.
0: Marwan. Ya. Ya va ftai. Ele ko ya ila se maru maru sorbo nga mai di. Nga ka mi nga koe fausia maru maru le nga fio mai e su ola yai ah ei ka ko un maru maru nga le fausia kai mo he rostal sil ah ei nga le nga fio mai e su fe nga fo lo wo yai a wo re va nga le ise maru maru sol mona ah al maru maru la le kai mo yesu le nga fa le nga inga kai mo o le su i kai sala lo mala sai ah le nga fa pir kausa ti ai ah fix fu lu pe ah
2: ke ko e ho
0: Ia kue faali kua
2: lau maa kua lau visiri. Ia kue faali. Kua visiri ngara kua
0: di aso.
2: Kua maa singa wakea. Ia maa singa mai la au mai oi.
0: Ia i.
2: Ile pangonga e fai liman man. Ola ukali la. Nga faa kafea mai vai kafe. Aiko ua ire ka maa kari mai sa mai. Ola ka ua kuspa ia. Nga faa kafea mai dungor sam. Lau kau itu suara iya. Orang baik kafe. Ela aku kau sam. Oh ini lah yang saya awalan. Mak kafe aku baik kafe. Laku lau orang sam. Ia kafe lu tu orang sam.
0: Ia faham tak?
2: Orang kafe saya awalan lah. Nah mak kafe lu orang baik kafe. Kau gula aku lu orang sam. Kafe lu orang sam dia. Kau gula oi. Ini mesti malu ini. Ia sedem.
0: Ia faham tak? Baru, sih ngau kau mengi gombe lewang.
2: Ia faham
0: kau. Tahu tak? Ia wah umai pun tak tahu. Lepas 5 minit dia cari luar mapsua. Ia mal sam tu luar mal tamam tu ya. Fu tanggalang ada leh umau gombe ni. Lepas faham itu mesti tak ingat tu. Ia faham itu tu.
2: Ia faham itu semua
0: faham boleh.
2: Eh, fai loko ya mapsua. Ya mapsua ya. Kwa kuye leba ngoi la usunga se fai uka kopor fafkai kako fafengan ala uka pua ya.
0: Faftai. Ya wole, faftai. Ya, mapsua.
3: Ola mfata wote la uliki wole.
0: Oish. Dan oleh ai ilo ngumel
2: ini. Ini opele yo kau lah.
3: Musora rabu ku au telepon ini.
0: Oi.
3: Eh. Ya oi ngule la.
0: Sai
3: to pa au ngo kulle yo ai ro la. Ai ro la ke hoy ku ka bu pa yo kene. Eh. Au ke ya pa pa ro la pa sa pa pa mo. Ora ro ya. Ai me si ka wo ka ku me fo si yo ka ku. Ya ko ma ko aku wai ya ko ya ya mo pa wo wai wai ya wo wo wai wo ko ku ya ya ko wo wai wo
0: ma ka u
3: ma ta ya le ma po po ya ku ki na ro wan ma po ma ya te lu ya ma ka ku ma ka no le ku ra o ka ya ko ni wo ya ro po ma ya ma ri ya ti wa ya ma ka ko yo wa ko ya sa ko ma u ma o le na ka ka ku ba ka ve ba ke ho le la di ya on na ka wo ya ka o ki ra su ba ke le na ya
0: dai
3: ma o ka pe o te di fo yo la ku ai ba ku ka ku ma ka le ko ma ka ya ba ku bo se ku ma le ro su ba ke le na ma se o ya ta ma ma ku i ko i no le ka si ya Ya, ini apa kaya mau kau mahu lihat si dia, saya kau ngalih dua ya, mau aku singgah lalu suruh aku ya kiswa.
0: Aftai.
3: Ya, ini biar lu boleh aku melawan lagi kaku bahkan lah, lalu lagi mau kaku kau ini boleh.
0: Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,